0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay, Radyo Philippines.

0: sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino dito lamang po sa Community Radio Makay, Mabuhay Makay Radio, Bayanihang Radio Pilipino. At welcome po sa ating dalawang napakagwapong-gwapong DJ tonight na magla-live, si Josh at Jason.
1: Podcast with my mommy. All right.

0: Ayun po ang kantang Sa Ugoy ng Duyan. Yun po ay para sa aking mama dahil ngayon po ay sineselebrate po natin ang Mother's Day. Tsaka po yung kanina pong kanta, yun po ang para sa aking mama to be. Kung pagpapala rin tayo. Ayan. Ipapasa ko na po ang mic sa aking tropa na si Jason.
1: So, happy Mother's Day nga po ulit sa lahat. At ito po na ang ating mga munting shoutout bago tayo tumuloy sa ating muling pagbati at muling kanta. Shoutout nga po mula muna kay Jurey Bautista at kanyang jowa na si Stephanie King at sa kanyang kaibigan na si Georgina Pacarinan. Shoutout sa inyo mga...
0: Shoutout to you guys. Thanks for listening. Alright, so now we'll be playing... a song called Ipagpatawad. It's for you, Georgina and Steph. All right.
2: Happy Mother's Day, Mom. We love you.
3: Had I not accessed this service, I don't think I would still be nursing. Talking to another nurse makes me feel so much more seen and understood.
4: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA. Funded by the Commonwealth Government.
5: Station sponsor.
6: Maligayang araw ng mga ina from Auspiel.

0: On 4CRM, there's something for everyone.
1: So, mag-shoutout muna tayo sa ating mga regular listeners. We wanted to shout out Tito Mark and Tita Letty Lerasen, Tito Renee and Tita Julie Onte, Tito Butch Mariano, Tita Mirla Salandana ng future yes. Mama ng ating kapartner ngayong gabi, Tita Adele Brown, Kuya Jobert Manalad ng Mount Isa, Tita Charlene Alejo and Tito Errol Alejo ng Gold Coast, Tito June and Tita Dolor, we miss you guys, ng Brisbane, Tita Sheila Mondido, Tita Nina Gasmin Balbin, Tita Alice Bautista, shoutout sa inyo. Bushman's Bakery, ang pinakamasarap na tinapay sa Mother's Day, naku sabi
2: po,
1: sa inyo.
2: Lalo ng pie. Ay,
1: nako.
2: Baka naman, Janzel, please.
1: Janzel, kung naririnig mo to, naririnig mo ako. Mr. David Mancan, Chefs Gavin, Gavin, Kevin, Nathan, Anthony, Myth, Douglas, Liam, Manny, John and Lizelle, and Leia and Mar, ang ating mga malulupet sa mga himasan ng bayan, mga gumawa ng tinapay.
2: Yun. So, ang susunod po nating kanta ay Pinamagatang Kumpas by Moira.
3: Alright, let's go.
4: Maligayang araw ng mga ina.

0: Ito ang ating Sagip Kalikasan tip for tonight. Makinig kayo ah, ito na. Maliit man ang ating akbang, malaking tulong ito sa kalikasan. Magdala ng sariling tumbler, eco bag at reusable containers upang mabawasan ang paggamit ng mga single-use plastics. Tandaan, ang pag-aalaga sa kalikasan ay pag-aalaga rin sa kinabukasan ng ating mga anak. At ito nga pala, shoutout muna tayo ulit kay Ma'am Leti Lirasan. Happy birthday po kay Kuya Mark, ang kanyang hubby.
1: Maganda daw ang aming boses.
0: Huwag nyo naman hong binabati, baka makinig kayo every week sa amin dyan.
1: Sana boses na lang kami.
0: Sana boses na lang kami. At kay sa kanyang anak, sa aking tropa sa KFC noon, ang si Kyle Lirasan. Shoutout sa iyo, bro.
2: At ako rin po, may shoutout. Ang paborito naming tita, si Tita Nina Linda. Baka naman, pasyomay ka naman dyan, tita. At shoutout rin po pala kay Bunso, kay Lynn, happy birthday. Shoutout po kay Ate Mama, kay Ate Jel, at sa kanyang anga-angang... tropa namin.
0: Kanyang pochi.
2: Ayan, si Bien Taylan.
0: Happy 48, Ate Angel. Magtagal ka pa sa mundong to hanggang kailan mo gusto.
2: Pushing 50. Alright, yeah. Ito po pala. May dalawa po akong isa-shoutout. Ang aking mga tropang gangster, si Paul Paez. Sorry, hindi ko maipi-play ang iyong kantang gusto, Ganda Mo by QC. Hayaan mo, kakantayin ko na lang para sa'yo mamaya. At saka po pala, kay Mark Gudes at ang kanyang kamahal-mahal na aso. Ayun. Okay, so, ang susunod po nating kanta ay Kung Ako Na Lang Sana. Ayun.
3: Happy Mother's Day to all mommies around the world!

0: Magandang magandang gabi ulit. Ayan po, natatapos ang ating kanta na Kailan. Shoutout ko nga pala muna matapos itong live na to, ang aking ina na si Jackie Kahulugan. Magtrabaho ka dyan ng marami ang pera natin.
1: Mag-reels ka pa,
0: nang kumita ka pa. Siyempre sa lahat ng ina na nandito at nananatiling malakas para sa kanilang mga anak, para sa atin, lalo na sa mga masasarap na niluluto araw-araw, grabe kayo. Buti nagmana kami sa inyo. Di lang sa mamali, bawal yun. Shoutout muna pala sa ating chat group, Barubali group. Makinig kayo ng maigi bago ako dito. Mga devil.
1: Happy Mother's Day sa inyo. Sana
0: at sa mga ikakasal. Congratulations. Bilisan nyo ang mga paggawa at nag-inip na ang aming mga wallet. At meron pa. Special shoutout.
2: Special shoutout po pala sa aking baby, si Mika sa Landanan. Yes, mahal na mahal kita. Diba? Alam mo na yun. Alright. And I also want to shout out Phoenix Place. Happy Mother's Day to all the mothers there.
1: All the ladies.
2: Yeah, all the ladies. We love you. Love you to the moon and back. Thanks for, you know, keeping us alive.
1: That's it.
2: You guys know who yous are.
1: You are a legend.
2: And here's my mom for the outro.
3: At sa pagtatapos po ng ating programang Mabuhay Makay, ako po si Tita Aubrey at kasama ko sa programa ay si DJ Mayor Papa Joe, Ate Lara, Kuya Olaf, Kuya Chambi at ang ating bagong Josh and Jason.
1: Tandem.
3: Na nagpapasalamat kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Again, kami po ay nagpapasalamat mula sa
2: Mabuhay Makay! Ayan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
0: Makinig kayo ulit at hindi lang to ang pasabog.
2: Ayan, tama. Next time, magchichismisan na tayo.
0: Walang kanta-kanta, magchichismisan tayo.
2: Ang mga may utang, aray mo!
0: Uy, wala yun. Di sa akin galing yun.
2: Joke lang po. Alright, salamat po ulit.
0: Sulitin yung gabi, lalo na't malamig ang mga nagiinit.
2: Ayun na. Alright.
0: Salamat sa inyo ulit. Ako nga pala si Jason B. Shout out.
2: At ako pa pula si Kuya Josh. Ayun. Alright. Ang ating last na kanta ay Sumayaw Sumunod. Ayun. Sige na. Bye-bye. Sa ulitin, mga pare. Alright. Bye-bye.
4: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tita Aubrey at Ate Lara.
2: Sa programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino. Sa 4CRM 107.5 FM.
5: Happy Mother's Day, Ma! 3, 2, 1!
6: Happy Mother's Day!